pagkakamot ang ina. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Di ba? Tinan mo pa mo ba akong tanga? Tayo'y lumilipad.